Kirispa. May pika kay pacha pitukila ya hujarin chi tukila ya pandarin chi rikus ba uyas ba yuyas ba tuki chay kuna tayo Kirispa. Wakana sa mong minatso.